0: sing pinter ngender ora sidamaning lah.
1: Ora ya ora lah.
0: Kok enggane guang aparta malah ngungkuli.
2: Apa mulut madruji.
0: Nunut gue lah pakel bae lah.
3: Wah, silaka.
0: Loh, kepriwe sih gelem apa ora?
3: Ora kuat ragatir.
0: Aja kuatir.
2: Loh, opo yo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sanaman golek dhewek.
2: Cocok.
3: Ya, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya